0: Ona kuti alipo lipa ntokozi Maso kutiti tendezi mulendo Kutabwele zalonge mbani hapa na kwana kuti ya vera Ife ngondo radio Msambiki Beira Programa ndiye kucheza pantokozi Mazo mwafiko Machibesi ya didi
1: Machibesi
0: ya didi mbuya chakutoma titomezi wana zina mumbu
1: Tinanga ni amatewe geje eroni butele kuno mafurungu manganyi
0: Amadeus
1: Elias Jerônimo, que era como Macurungo Manganho.
0: Elias Jerônimo.
1: Aironi.
0: Elias Aironi.
1: Sim,
0: sim. Buya Madeus Elias Aironi, que era para Manganho 1.
1: Nimumene.
0: Tipangeni Manganho 1, mas bem, se qual era para Tirotani, Buya, na Kuti, Baja Kunjap.
1: Ah, para.
0: Hapo mkati mwa studio ya radio tina makani pangono ini na nzanga tikupata na magola kuno.
1: Ina klapu kundu kwa kwa mkazi.
0: Kwa mkazi dai?
2: Wa mwana mamuna mkulu. Zinano ndu mwani mamuna mkulu zinano? Zinano ndu mwani Amadeu Elia nani? Timizani wondo, timizani longa, imu muna vera kuna nkazi.
1: Si, kuripepa, zantine kandabuka pa nyimba wapa, nyimba wapawanga na mawanga, tengi, wapano wankina isankazi, kazi na inwana.
2: Funa timangi nyumbatu, ndinenda kabunza mawanga basi?
1: Wakabe, si, ndabuka pa nyimba, ndakula.
2: Ndakula, ndina muzi ya ngambu, ndina vera mawanga basi.
1: Agora, pangu, hili nikakunda kuenda wondi, kukunda kukunda pasi. Aga fratabuwa na njawa mba, nchina pamujanga hapa njese.
2: Ndinka zanga, na nabia nanga.
1: Nabia nanga.
2: Imu mamuna nkulu muna kula na nzeri.
0: Waaa,
2: matamu na simba. Nisaona.
0: Matamu na simba mundu tepa.
2: Mbuya Madeo Elia, na nzeri.
0: Mbuya Madeo.
1: Sisi.
0: Tipangeni hapa pindi ya kumaha kwa sumana na kutuleru nisabudu nsiko zulu chana. Gwanda mangwana dimingu njirazano mkeleru mpaka mangwana nzati kazi.
1: Leru kungaecha, matakatoru tuwale kwenda kwenzayo. Mangwana, kwenda ku igreja domingo. Gaburia tibanyumu.
0: Hapo papinde mwenyikiri kuna habari na shamwali, nenda kuna hani pakutoma?
1: Pakutoma, kenda kuma nkazanga Mariana Mateus. Achiwi, kwenda pa wananga. Antene, kakitata mba nikunda kukua lambo. Maywanga. Veronica, hii mwini kudua lambu kuna paywanga, Elie, Aironi, hii mwini kuna kudua lambu, kuna wantene wala kuna vesea matibesi mingano, mwini kuna kudua lambu imwe, mwini kuna kapati matibesi mingano, mwini kuna kutenda.
0: Takuta mbuya mwakumalisa wangani pondi zinana mumbu, nakulu kuna vera mabasa nyumba mbepa radio Mzambiki, programa kucheza pantokozi.
1: Nalanga ni na Mateo Elia Zaironi bugia kuno manganyo.
0: Mbuya Mateo Elia Zaironi, tomani kuvani nyimbu ishi tingamati pangani zani ishi nyimbu ishi.
1: Ah, tapo.
0: Ishi, ishi.
1: Ah, ikati.

0: Trinanziza pakwana putatu no pindi kumine bozi. Rezio reji onzi minutos. Pangono. Trikwenda kasea na umabasa malongero achisena. Mamba kucha siku yalero sabudu. Upindi sabudu pakupitapo siku kumina zuiri. Tanda mbae kaino ya nyenzi. Kachino chapiku piru makumawiri na pitandhatu. Bani hapa nafuna win up. Ndi mpenya penu ndi madwala. Tinati TV hapa na habari anapita pantokozi. Ndi wana kwa nisa kugwanda mpoka I boss boss. Nakuti ntokozi hatu ngabili mira. Chikuona kuti alipa lipa ntokozi tai. Yamasu kuti titendeze. Ifengondo radio Msambiki Beira. Programa ndiye kucheza pantokozi. Aza mwafika. Machibese didi mbuya. Haife ti rodo mbuya mwabuka kutari. Tati kukona mbuya na befu.
1: Data hindi mbuka kutipa duzi wana.
0: Aha. Tipangeni zina ya mumbu mbuya chakutoma.
1: Hili zina ya nini Joseni Fombe. Seti mbuya matakwati.
0: Joseni Fombe.
1: Nimumwe.
0: Aha. Mbuya Joseni Fombe. Matakwani machibese nsiku wa liru. Seti mbuya matakwani kwa chirodani. Tipangeni hapa tukupata na magola na nzanga munu. Mbana na kwa na veru hapa ni mama hapa ni mbavu.
1: Ina hapa ni nonga nile kuna mai tati kuna nchichi mwure.
0: Aha na kutititu Filipa kusimbambu mama basi.
1: Ande.
0: Haa mwemu ni munafunika. Hapo mbati konda hapa kula pisa na kutifu tukua na kutimu mwagwanda nseru nchibagu hapa tipangeni mbuya. Kumala kwa sumana kutuleru nisabudu nsiko zulu chishanu ya gwanda mangwana di mingu. Nchirazana mkileru mpaka mangwana zinazikazi. Hapo tipangeni hapa papindi ya mwenyekiti kuna habari na shamwali nchigwagwa mbuya na kuti nzidzi utapamaji. Nakuta. Pakumalisa mbuya longana pontu dzinana mumbu na kuli kuna venema basa nyumba mbepa radio Mzambiki.
1: Zanga ndili Joseni Fombe setu mbairo matakwani.
0: Mbuya Joseni Fombe kubulikia pa setu mbairo matakwani. Pitrizana kufa basa radio mpaka kumapeto.
1: Mwendo brigada di
0: Joseni. Bye bye.
1: Bye.

0: Nzizi hapo kwa na potato. Na mapindi makumashano na ibozi. Treziore jisinkwenta yu minutu.
1: Abalanga.
0: Pangono. Trikwenda kumapeto vesere ya radio. Kuti ntoko ziatu ngabili mira. Chikona kuti alipa da usosa tai. Maso kuti chupanise kutendeza mulendo ada sosa ntoko zimbuya.
2: Maza muafika machibesi ya didi. Mbuya njira zafa. Mukadalimira papi, mukalimira funa kuilonga mboka penu mukafuna mwanyikira mpeleka mwanyikiro.
3: Ini ndikafuna kuti ndi kumboka.
2: Aha, gwandani mboke mamuna nkulu penu munenda kuneni wanu penu munenda kuna se mbuya Sergio.
3: Mboka hii mwa kingalongo kuti anapirani. Anda kingalongo kuti anafa ano tinyia sundu mwaya kufa kaya. Mamuna kuchungu tampere pina taira nkazani. Kazimbo apirembo pina taira mamunachi.
2: Mwona rae.
3: Haa.
2: Apo.
3: Kuna mamai kapunga kuna pai. Kukijua sila bibira nga kaku kisalongo kutibirana. Kayuwano na mayuwano yu maana. Kirepa kisalongo kutitichiri ana ngono.
2: Verani payuwano na mayuwano. Mulichiri ana ngono. Iwe mbu wakula panangu na nzukulumbu wendeka veri basi mai wako
3: non pod
2: maya makulupala nzeru ukakulupala nzeru zitsabwera mbu za kuchepa mbu nga mwana ngono
3: na we so kubwerera nzeru kuti pai na maya kupeleka kunangu
2: muona rae imu muna
0: nzeru anu mbuya
2: kulumuna nzeru kodi zinano ndumwani zinano mbuya njira zafa, ndina Isaka hapa zinano. Apo, kumala kwa semana muna kupita tani kweneko Nyaminga tani?
3: Si.
2: Kumala kwa semana.
3: Leru tulipo nyumba mangwana kwenda kireja bani.
2: Apo, pelekane mwanye kiri kunabali na shamu alima muna nkulu mbuya njira zafa. Chima, chinchinu zina malimiru njira zidafa, zina ma... Fumfiri.
3: Mwenyekiwango kwenda kuna sine na nkonda njira zafa. Pabozi na nangambo sine ni. Nafunga.
2: Basi mbuya njira zafa. Salani mwadidi bine papa chiringoma. Tinazaona na nsiku zina mazina. Ini na gwanda na bine pa mwendanda inazei. So ndikafika yule unavaku eni mba ni nyame za sawi chimirona mbwindi.
3: Mbwindi, yeah.
2: Mbuya, zina zonseni na guliswa mineba ndi mbwindi, one?
3: Chukumalitezi na fulenu upangani ndi tinepa kai.
2: Aha.
3: Nidado kukoya sapu nyumba, nilonge mwendi sapu ya mpunga itazara mbari ni mwakuye kwa mwemu.
2: Aha. Mpole kubisa mpunga, saka ya mpunga.
3: Aha.
2: Panangu inabisewe si mpunga tae ndi mapwepwe.
3: Aha. Anazea na polisi kutokozi.
2: Efe mbuya Serge, mlukubivambu ya?
0: Mbuya.
2: Mlukubadani. Inalonga mbuya njira zafu.
0: Hechukulu vipi?
2: Ndiwe chukulu mafalana.
0: Aha. Mafalano asala mbuya, tinati ya wezi na kuti Kufembo tinao wakadamu pakati pansoka. Tinati ya fikisemu, tisireni ngambalane ntokozi mbuya.
3: Okay.
2: Oito. Kalani. Tipaseni ntokozi yanu.
3: Haa, mufuna ntokozi yanga.
2: Aha.
3: Wait, fish.
2: 8 6 9 7 9 8 9 8. Hatawa mbuya, hatawa bwera bontu na nkuruza.
0: Takuti.

Trinazizi hapa panapo utatu na wapindi maku mashanu na maseri. 3:50 iwo ito minutu pangono, pangono, pangono, pangono. Trikwenda kutamangira kumapeto, kumabasa, malongero, achisena, amajwesi ya nsiku iyalele.

0: mamunange nakafe nasema mwanangu ngapi kwa kutwa na mamunange nakata sie ngakankazi ya kirijoje anakala akanga kumbirire mbona nanga kalamba ngowa ko munda kalamba nakatanga moja kandi jove anasema mwanangu mazimaya darufaka mamano ngakumona iye mwana tenge tani avireme wache akadzo mundu asenda kungondo ngwenda kafa anabwendi sote yake nawe azingi anabula kungondo
1: kodi
0: akada kutemela ndu vaende munthu nanga kutwa nakwenda virenga zanga anatada kwenda kwa
1: kodi mukachita nchatu chisalonga salonga kuti mamuna nankazi chano ndi chibozi
0: netetu mchate medita kuti chatu ndi chibozi mazinwe sobre ya kufarai kulonga pabanja tiziane mamwe nankazi ngati manyumba mwatu
1: kodi anenda kunkwa kodi
0: anenda kuti mundu ansene anafuna mulungu akutoma ndipo achina mewachi aone kunja kwa demonetsa ni paina mai tafuna uvere pia kuna mewako agula nkazimbo patingene pabanja ita nyumba mwanu mule ndipo nanga kuti muzirane mamwe nankazi nanga nkazi sema chini kachi mbatani batirani mamule mazi pana problema chini funa kuti taniwe uvere nkazi
1: apo
0: kuna zukuru ndikunenda yonu ndikwenda kafa
1: apo mbalakala ninga mamu na akulonga fufu ini ndukwenda Lorenzo Mark kuna chimera maputu jinkino mkazi mbalonga ndoko mai alikwenda kapata basa alikwenda kasaka ganyo Lorenzo Mark mai mbakondesa mwana anga ngabi funa kwenda ndima wonero ano
2: ine gata ire ine ndiri du
1: Ndimaonera ano anankazi nkulu.
0: Ndivirani mbukunu, enzembu, iye mkazi ule lai. Mkazi ime enzembu, mkazi ime mvire mkazi zano lai. Mkazi zano mba nakashinda, mba nakashinda mwana angu. Mumpate, muna kala, tanguti indi vire mkazi angu, anaye muna mkonda.
1: Maiwa numbu mbalunga kuti mwana angandoku wabi masiku, ndazi ukuja tae. Mwana tawirambu.
0: Maimbo nunka maana
2: kabembo hiyo longa mbo baby mama mama ngalonga
0: nayo ningene pano ngapa ngamba na kasi mwananga ngana kapa ngapatiwa kupiwa
2: maona tu
1: ndimaonero anu kazi nkulu mwapasara zao Sergio
2: wandite
1: kumbuya ni mkundi konesa
2: habe awinisa tae apika mungire ndi mwenye
1: nyazezi ndi muntu basi komu ndi kukala pwa mbani ndi nalonga tani ganyalisini vyanu mbanu mbu ya seru vina kalambu vyanga apu
0: kwa hape papapu naraza mundu nunga kakita kwenye mbuzoku ndenu kupiribu mbapapu nendali medi vedadi mbaya na kona kuziwa mbonu mbonu ya liyandu yu nungale ndipena kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
1: Real Food in Kazinkulu.
0: Was leo sabato ni kuamuka tulikenda kwenye encontro Greja. Ingamaa pe kumangwana ndipitia kakudemia mungu kujia katika takuta.
1: Hapo. Ya
0: zafes na male nizimu nivakufa tenseni ni mungu katanikuwa. Mangwana kujia katika mungu.
1: Hapo pleka ni mwanyikiri kunabala na shamwale.
0: Na kutome ni na mwanyikiri mulipepe ni pasata mpata kadele njilongea muna kia zizindi.
2: Takuta takuta.
0: I am going to go to the house.
1: I am going to go to the hospital. And in the moment in Kazin.
2: Ngiza kuti mabasa malongero ya chisena.

0: Aha, ndi momwe na Vesera Radio. Ina utomero pina umaliro. Ninga mdolongerefe tatibasiene trikusaka hapa kutitendika kwate mundu mbozi. Nyakuva tuwela kutigungitse kufunga na basa nsi kwa lero. Tukono kuti alipo adafika pantokozi tai. Yamaso kutimbu ya ngano. Kwanise kuntendeza mulendo wa kumalisa. Tuwela kuti kwanise kufunga na basa nsi kwa lero. Na kuti mizizi ya tapamanja.
1: Mwaza mwafika machibese ya didi.
2: Machibese badidi.
1: Mwachero atani mamuna nkulu.
2: Chora mwadidi pene mwe mkwe kumabasano.
1: Efe ndife didi. Zina na kisa jina longeremu.
2: Apa ndia nea saze mwendo payar mamu samba kwanda. Wika na pay parot.
0: Amuna ngungawa.
1: Buya armandu tambara barot.
0: Amuna ngunga ngadi sara nduli.
1: Ndikinda
2: Ndikuna kuna hizi
1: sasa. Apo kwa chero tani mapando kuma muna nkulu?
2: Ya, mapando uno ndasati ndafaja pipa. Tai, kitu nseida tondora. Nukulifavulisepo kwa sati kwa ndasati ndafaja pipa kuna mwati.
1: Ndimumwe ni mamuna nkulu. Kuti tukumenyana na mpoka munu mwa hivye mwe tukukati sana manu.
2: Mpoka tukiva pa, tukiva.
1: Munenda kunani? Munenda wanga kuna inu, ne? Muna bwira wano kuna ini?
2: Yeah, ya vila mai, ndiyo nyanzembi, ndiyo nafuna kundi pafenzembi yonzine kunenda
1: ini. Ndimaonero anu na kuti mzizi ya tuwa tapamanja. Tipangene kumala kwa semana muna kupita tani kune kumapanda muna nkulu.
2: Haa, hizi tipanda kwa sabunu. Ngapu nda kutaya saki kuzula muna mapanda mangwana. Ningu tinda kuchechi, tina kwa nambale. Tendela mwongo, timaura mkwela, muna mapanda.
1: Teka ndambo pindi ya mwenye kiro kunaba na shamwali mamuna nkulu mwanchi gwagwa na kutinzizi ya tuata pa manji.
2: Yo na nzizi nao takutoma na mwenye kiri mwanchi ni kutuma kukuta mwaliku mwemo.
0: Takuta takuta mbuya.
2: Nikwela kaya mwanchi na gamukisa pantokozi. Zesha kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa andava pai manco pai pai se onde é o que está fazendo coisa vinda mal com a tua mas não mas o antigo nem para o angu mas o que se doenda minha irmã também para o anda e mabasta para dizer
1: Salan mwadidi mbuya barote kuanda, nyamapanda, nyamhoka, tinazaona na nsiku zinamazi na mulungu wakafuna.
2: Utakeza bae ondani mwadidi.
1: Ako.
0: Bye
1: bye. Imwe ndi mwe adafunga nsuo na mpiringanyo. Girigide, girigije, ngordo, ndalumabondo.
0: Nambuya. Bye bye. Aha, nambuya baroti kubukira kubuz, tai?
1: Nyamhoka mapanda.
0: Nyamhoka mapanda, tai?
1: Mm-hmm.
0: Apa ife takoma nchiri na basa yansiku yaleru chida salapano.
1: Mm-hmm.
0: Nchokuti tikwanise kuzio kuti mbangasi leru adapita pantokozi. Pontu kujuisa kuti pamhokatu yansiku yaleru penu makana lechezefe nkati mwashuda radu yine na nzanga ngano ngabe kutileru anafika kumagumu ngabe simana inafuna kuza nzanga mbuya tambo anata kalimunu nkati mwashudu ya radio mba teketa pondo makani mabozi bozi na kuti makani anensa kugwandika ya nati agbandwe sumana inafuna kuza aveseri a radio hapa mpyamaso kuti nikwanise kuchemera nzanga tora kuti akwanise kundipanga mbangasi adatifambira nsiku yalero
1: ndimumwe nenzanga

Ashikati tahamba, mwezi nko mwezi mukati mwana mangwanani mavishin osabudo. Ndakuti, mwasharangalira mazina omiti. Mazina omitin akawanda. Kuna mtomvotin, kuna mwja mpondoro, kuna mpimbi, kuna msharaj, kuna mtengeni, kuna msokosa, kuna msharajin, kuna mtengeni, kuna mtunduluru, kuna mzamera, kuna mtunduluru, kuna msharajin, kuna msopotio, kuna mkosho, kuna mpimbi, kuna shingoja, kuna mdangwa, kuna mwja mpondoro, kuna mjaka, kuna mtondoji, kuna mkubengwa, kuna msopotio, kuna msharaji, kuna mshototo, kuna mtengeni, kuna msonjowa, kuna mshongoma, kuna msambanyara. Mazina omiti akawande waputani. Kuzote ngosaka joe rinyaman, rinu tatija angali. Kuna nyenje, kuna kupa mkupa, kuna nyamwewe. Nyenje ingajina kolira, yanguva yuku vikida miti. Na kudalikon, vantu vanutanga nukusaka sira kuna matema. Kuzote kupa mkupa, nolotanga kukupa hira. Zilai kukuti, nomukejo, nijotanga nukulia maruwa. Nyamwewe, nijotanga kubuja mabako. Tinozila kukuti, yanguva yoshirimo. Kuzote shiri, njita tija, ngukuda kukuma kwa valindo pamuzi. Kuna njike sera, kuna njia tohe, kuna mahiri hama. Shiri njita tija, ngukuda kuitika kwa mashura pamuzi. Kuna zizi, kuna hokotora, kuna shikai kai, kuna funshi,

0: Apa tini moshi baba shota kada shesina?
1: Sangu tini jam pondo kuchi sangu ni pound. Ya sangu tini chuko tanga ndi pano pa bira pano apa ndi pana pana zvana zvangu zviri agushi zvangu agushi na shize zvangu agushi. So mbrusa kenda nkwangu kuna mangu na baba angu mando na mea agushi sikim pa bobe mando na agushi mpaja sikim pa vashiremba. Na wafuiti Fernando mmemisi ngatambi, ntunga shiku ngatambi, jiku ngatambi, shiku ngatambi, ndukwana ngatambi. Chere ngatambi, pun ngatambi, zi ngatambi, jigi ngatambi, mkosha ngatambi, chungi ngatambi, chere ngatambi, majadu, mdoji ngatambi, yashi ngatambi, yaduna ngatambi, yasiru ngatambi, yamendrasi ngatambi, yashi ngatambi, yashibu ngatambi, mbunezi ngatambi. Ndika lakubona, chungu mantarangu ndi mmazona, mavizini, ukonzo kono gani, nwesa ikandisa ngatambi, mbavizini upo, ukumatondo jini, walio majikonyata, mwela, baraka, Abonezi yeshe nga watambe, ya wana mmekumalia nga watambe. Ndo wisa kuno kuna majisha mwale. Patukusinyo Antonio Shigaramumba. Nzika manengi ntiko nga watambe. Kiwa mandu nga watambe. Lamise nukandikapu tenge sofu nga watambe. Shama wakubata naona basa panu. Ada kubona ndiani. Shwa nkipa turnera no, pa basa panu pana sobetu nga watambe. Mweni ndiani kata kubona solfera nga watambe. Manu betu nga watambe. Nyaduma mfuyo nga watambe. Ngo majisha mwali ya mwenizu tingada besana naona tingada kumabona shkoli nga watambi so shkumbi nga watambi mbuso kuna watefe wangu ndona waluishi nga watambi na ambiwa nye ujianga watambi mjikunyati nyo nyo shire nga watambi nyo sita nga watambi nyo josefa nga watambi nyo beto nga watambi nyo shambuka nga watambi nyo kwenda nga watambi kuhwese wa haki anoti uandifuwa kudali pwende kubiliketa para jimisandiki ngatambe sanga namana nyebe natimusirano ngatambe ngomkhondo kuyango madoda mwene anonishikutali omashi chibuya kudakura zvina ndini zvampanda kusika mwene
2: choma midi unotambisa inase ndimusukuru kauzovia shera musukuru kauzovia bichu ndi hama ndumkaji wake kondo ngagare option ini ku fabric yo palato kauzovia vo zimowa ngara munyafa yo ndumjimayo zvese ndivana vake ngagare option kondo munyafa yo aninga kangano niwo vese vanondiziva vanondizwa matiyo malongo muno nyika Nini ndini shizendu mwana wa makwengi. Achana ngigi, so hoba shia, hoba, tolemba kujiha kuhunu eni. Dinopangira wanguwewa nudawa kupata hoba, jinesi. Makawana vishwedia, mudumaitia basi mangwa mnukanda hoba, jaka garama ningi sheyo. Mnujuwana, jiru hoba, ndiwari, ndivishwe.
3: Faka naka, kusuti uga hisa dini bonuru guru kudai ono mfamba.
2: Uga hisa dini bonuru guru ni mfamba, umitana kufamba. Vanangati gumba lina ulombo. Wakafamba zie waguma pa msipo mundu wakato guma wapo shteve wato jensi wafu kushoni nuopi ndepo kwenda kolima iwewewo unto diwa wana nga nada tusuka nyiyo dea atifiri kukara seku dea ngatende ndesa kwenda kwa uto kumbira wabanga pundo kwa nipana banga danga pana baje uto kumbira wabaje anda waka guma kuma munda yo mnisi wakanyi wanurima mkweza Maningu zinulimwa kondoe. Kunulimwa mafunde, mabonole, kunulimwa nyimo, mandui. Andao, wakata kwenda kuchinja cho kwenda kugura mabonole. Andao, iwa hundikana kusana lako bonole guru pondopo. Oto sana pondopo peke cha mwana pondopo na ngepa mzaya wakato gumepo. Undiko chirao hili. Andao, si mwana cheche ni gara mwendo atende ni bonole gurulia. Kunangaiba ili mfambi huwa gumabu nuliri alifiri kule gajera antao isu waha bunuri guru fundopo wakata kunanga nini deo nulisho dina au hii bunuri guru
3: zakanaka angapasha zina
2: zizendu mwana wa makwengi

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Tambanho, ando boia sambutino. Walongo kutimuda ndukwate tuwela kujepia didi pinapikuwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
4: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likiranu mura wilipekuja.
5: Bweraniku, chisai chalero, ndi baka yao na nsuzi wakoku.
3: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vugu kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyo kupika?
4: Wa, yavu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
6: Paina mai, nilikudikira kuti makomero na vyakuja.
3: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kuti ndima mdapika chisacha baka yao?
6: Andi mai, mapikiru anga wansene mbane wanakomero anaini kuchamira vyakuja pyanga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungu mikuna onseni, ndi nyama za mazi, penu baka yao, ya kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamwe.
3: Ndikona kutindi mumwene, mkadamu, ndikona kutiavu wana pindu pia didi. Mitida chita mapikiru aneo wa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
4: Ndi mumwene edi my ministra, ndi nzeru za didi, ubari mbudato matete pumasuma na onseni, mbukara kuwanga wakusanzae pontu na ungumi wa didi.
7: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliri mazinji na chifu.

0: avisera kufunika bweraniku pandima yathu ikudziwa pezinchi kubukira pamfuma njira ya Banko ya Mosambike. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana Radio Mosambike, Banko ya Mosambike, toera kuti tidziwe chamaso kubukira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomera Mathics. Mwatoma kali kuiva, Mathics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobiri bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kupiringana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkhabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiyene kudziwisa kuphatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambike toera kuthambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani mcheverano na Mathics. Toera kuti pansiku mukwanise kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambike.
1: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Unyajahure kipa mimba. Ino mkwa kubuga waka kakita gira. Furushedo.
1: Mpurukiri noku imba ka njiwa neji mambo jibon. Mumbo kuti uchandi tarete. Itisu taguma kumpirim. Kwa yedu ino ndima yokutunga mira yomabasa ngo chindao. Muzulu ranga maserino sabata. Wenga pandeku ya mazu ndi John Sacramento. Mchini jompepe jenga jina Manuel Chavez. Tirikuti sana njakanaka. Chindao chinozo viaje madekano duze no panguva mbiri. Tinozo na nare.

0: ungakaa na kumi cha kupoka, ungakaa na kumi cha kupoka pataku. Isadzamalisira totesa mulendo kabudulachi. Ndi nsangano ukulu maningush. Ha? Ungakala na komicho ya kupoka. Iyo una komicho pepa. Komicho kupoka pataku. Isa jamalisira totesa mulendo kabudulachi. Mwatani. Kendi. Usonga niyo nisizo nisangani.
1: Ndimwe ndawofa nisangani.
0: Iyo una komicho wako ya kupoka. Una komicho. Komicho wako hii. Ngabi kalika ta isa kawu. Buka mazi chuchu chuchu chuchu chuchu. Mangwana komichi na iwi. Isa zenda katotesa mulendo na bwela panyumba paku kabudulachi.
1: Ini ndinaonga, tingafuna kuenda ka wona msenganote na tumburusa na mbutu zizinchi. Mbwenye ndinaonga na kukundi kubozi. Ndinaonga na kukundi kubozi hapa kuti. Ndinaonga na kukundi kubozi nzanga. Kazinchi, anapianatu mizi safunatia lange. Tisafunatia lange. Tuwela aweni mala ngaenda kubalu nangu. Anga itaulendu. Apizu kuti kunendendi kuenda kwani. Ndino ndikulangata ya tangu yanchi, tangu kazinja na pianatu. Asa pasepa na pangabwira lendo panyumba. Kaji ya titiwa hapa tipa. Angafika kweko, ngaku jana chilemezu. Nyama kujira atu nyama pepo, nukula samulangani sabasa. Sapizuwa kutimwana oyu, azula angwa madidi tayo. Iye ngahadi kila mkula tuwa mikujandi nyama mkona tu. Mpwenye mwana tingafuna mpanga. Aendi kaji na akuru tisafuna timwoni mwanonu. Alungama madidi panangu ngahabi. Tangu mangwana mwanano panangu. Ifi mpitupizo kuti mwano ya zula ngika madidi. Mpaenda kunakulu kule. Anazikatipasa manyazu ifi. Tangu yanchi mwana ulipidende kunakulu kule. Azutwe zante mwadidi kutipani ripakati pakulu time. Kwa natu. Anapianatu. Sisafunatia woni. Kunafuna kuendao. Anaenda kaitapintu pia koneka panangu ngahabi. Tangu mwano nseni. Angaenda panangu kupi, panangu enda kuformasamu, kaita kabusa kursi, oprosori, panangu ya polisi. Anangu sasaka tamangiswa kwe kubirirani. Mwafika kunu panangu, ukuenda kama kweko, kuenda kafuma makandudu makulu makulu kweko, sasaka tamangiswa. Mkwana, pepa kusingirisa zina ya didi ya kuna baba, akusingirisa untu wa didi kuna baba. Mkwana tutangwine kuti, anapiana nasa, sasaka sholesa zina ya didi kuna baba. Nditangwine kuti ifya na tutafunatia langi mwadidi tuwela mangwana akaantu akulungama akondi kutipasa manyazi kuru kunafuna kuenda kapata wabasa panangu kugresha panangu mbutu nangu mkona tu indi kafuna tomatepa nzanga na mafalana kuti anapiana tutafunatia langi mangwana kondi kutipasa manyazi pakati pandu tangu mwana onsene angaenda kaita pindu pia kukonda lungama pakati pandu. Asalongo tana, azula ngiwa na babachi. Babachi amulanga madidi. Mbwenye nziru za chizeni mwana ushu. Ngabe, yika munsuol piri pia didi pina pangwe na babachi. Asa zika itampintu piache. Kuti sipe pida pangwe pantemu na babachi kunyumba tae. Mkwa na nzanga ndika funatoba ndai pana nsangani.
0: Kapita kutakuta kuna lonseti fesela nzuzi nongonono. Misangani na mbumba mbumba na misangani. Ndi mbwenye mbuya zitu Jose Fernando Chintumba. Chintumba Maringwi. Kazi njikeni tinga kana makomicho panyumba patu. Iwe ndio muntu na komicho. Nga kakomicho ya poka isazamalisira tutesa mulendo kabudulachi panyumba pale. Mulendo afika tipenda kana tutesa kabudulachi. Ndi nsangano ukulu maningushi. Azinji antu tinga tambira mulendo panyumba. Ngabi kaziki kaka panyu di mamuna. Ngabi kaziki katai mkumuna mwuri kutu vitu kumichu kumvitu vitu mpaka kwenda kagona kwenda kapita nyumba muri mbuti na gona mulendo kwenda kapita mbuti na gona mulendo tangu achinichi kabudulachi nkabudula mwachi muri ngabi kumichuachi ngabi furikika ngabi kumichuachi isa zenda kapita kwenda kasosa mulendo adafika ndipina wengila kula kali kuti aenda kanyanyamira mulendo mulendo afika panyumba pali ngabi chisumbari wetea mulendo kafika panyumba. Mune ndasaka gona kwa chembo ko, iwambu sa gona kwa kwambo ko, ndipinendi wanda, nyumba muli. Muna telekera mwase muna tiva nzizu na gonono, tilikulangana, tangu yachi kuna anangu, nkafu na mune ndu wanka zibwela pa nyumba ngabi. Muna mfa go, mfa ndipiti mwemu, ninji, ndasaya changana muli. Adasaya changana ngabi. Tangu yachi ninji, masu, ndina pati sabase nsine nieni. Mpaka kwa michiri, kwenda kututesa mtu wada.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidejiteni cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiu chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike. Chako masikati, ndajia mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sido gumana tai. Kama na nguku neyu, kada gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kodimai, mbyanyi binajitika na mwendu nguku?
1: Ine pano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva paimpulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Paimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenemu tai.
2: Hoo, kodimwe pai. Longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunanu jikulu.

Mwanyi kiro kuna lonsena na tivesera bulugira munu mushtudo wa Radio Mozambique. Ine jinanga ndine Ruti Nyamitambo lero nda kutesera nipinde audido ana ngonu. Na tenepa veserani mwadidi.

Ndiyo tanya kutifeseratu. Lero tabwela na mapungu wa kulanga amaya da barambu mamuna. Sumanele talonga kuti amaya da barankazi. Kwenseni pisaoneka. Lero tapamba na tenepa. Mamuna nankazi, mamuna kalipaikarlitu Antonio, Chanjira, mkaza kalima Maria Prema Tomu, Nyatwa. Mbwenye pungu adenda kapeleka mwali kubanja, ndi Maemilia Kulaso, ndi Ngamimba. Aka kalamedzala kai Maria da Grasa Ponchikoti, Mazalale. Tapamba na tepo mudaipisefu na tilekere na mwemida komesefu dondo imwe na ifitikulangana. Adatipatia kumichini kutipensefu kwa nisiveka ndi pai George Barush. Takuti.

ndio nasia nkazi onde wakondana na wanuno kuduna nguma na kupe na funa chita bila funiwe kada mundu wakupe tari moda ito na kalevo mtubali bila funika mkupi mkupi dana mbozi na mbozi mkuzi anana kuduna nguma na lunga lunga ina funiwe chitilatu kwa funiwe chitilatu mkabe tuangisire ni mabanja wakuti anatu chakuzi wiriatu mamuna na

Ndiyo tanya kutifesiratu. Lero tabwela na mapungu wa kulanga amaya da barambu mamuna. Sumanele talonga kuti amaya da barankazi. Kwenseni pisaoneka. Lero tapamba na tenepa. Mamuna nankazi, mamuna kalipaikarilitu Antonio, Chanjira, mkazaa kalima Maria Prima Tomu, Nyatwa. Mbwenye pungu adenda kapeleka mwali kubanja, ndi Maemilia Kulaso, ndi Ngamimba. Aka karamedza kai Maria da Grasa Ponchikoti, Mazalale. Tapamba na tepo mudeipisefu na tilekere na mwemila komesefu dondo imwe na ifitikulangana. Adatipatia kumichini kutipensefu kwa nisiveka ndi pai George Barush. Takuti.

0: kuti siyako tayi pepi pisamala mwadidi tayanzanga na nzizi yache pinazaboduka
1: ndi mwene nzanga mafala kuti yakakamwe avesere programa njishi ya pale na sikana kulimwe munsene munativesera takhuta kulimwe muli pambuti wangumi toyezani pinsene toyera mangwana nkucha mugumanike na ungumi wadidi pa nyumba pa ubale kulimwe muli pa ulendo fainde kenyi fambani mpolempole toyera muthunde ushumashu na nji pangaoneka ushumashu ife tisasukwala kuti bwerani musaone kulimwe ali pambuti ya ufunzi funzani mwadidi na nji udidi wa ife anthu udidi wa ife aphale na sikana usatoma pa ufunzi
0: ndimo mwene nzanga kuna imwe aveseri munativa mbuto zakusiyana-siyana kumbukani kuti mphakufunika ife pano tipangize makhaliro athu andimo mwene tisiye nzeru zakupangiza kuna anzathu panango mfacebook mbuto zakusiyana-siyana pili kuti sipyathu tayo makamaka kuna ife aphale na asikana na thangwe nzizi ule unazapisowa ife o panango nzizi ule unaso ife munthu kuti nakwanisa kubwereka chili chinafuna ife ive tisakhala anthu akusukwala tisakhala anthu kuti ngabe kufuna kucheza na anzathu ife tisafunika tikhale anthu kuti tinapangiza pili kuti pikukhalefe panzizuno tinati tichimere makanda adachita anzathu tidative kumanyira zero kubukira mbuto zinango na anzathu na thangwe ya nsolo wa nsiku ya lero na ipyo makani ndi wali nthando

0: Lepatu mkulungira sachitika kuti aivezi ife tisazafika na kutewira njira za kuipa mesh mkuba pra iu kwanise sotan kontinuara au kwanise kwenda tsogolo na vida ne ya kupangiza vida kunandu kuti nawe yako na ndi uipe ndi mbozibozi uipe unawe kuti usaoneka kulale anapangiza makalero au didi ndinavunza kuti mbaende tsogolo na tangwe dziko nkhabe kula na kupangiza makaliro kuti si yako tae dziko isakula ungapangiza makaliro kuti mphako pangiza njira kuti pindu pili pisachita iwe ipindu pina iwe tangwe tepa ife tinakula dziko ntsene nakula
1: ndimu mwene pondo ivembo tinakoza kuphezwa tingasowa na njanthu anaziwa kuti nkhabe munthu uyu makhaliro achimba kunesa safunika timphezi mbwenye iwo ungapangiza makhaliro akuti siwako tayi unakoza kuphezwa tayi mafala kuriya kakamwe zanga ndikukhulupira kuti onsene na tiva makamaka phali na sikana ava mafala adasewa pakwecha anafunza ambo pinthu ipi pakuriya kakamwe apo nkhumbatiro unaenda kunani
0: nkhumbatiro unaenda pakuna famidya ndimo mwene kuna phale kutepa mbiti viverini mbiti kaleni mbiti viverini vida yathu mbiti konde viveri vida kuti nawe yathu tangwe pepi pisazabwesa uipe kuna ife
1: ndimo mwene ndakuta nzanga ife tikuenda naye programa ishi ya phale na sikana
2: tamala kuva makani asha akwata kuti ife tinyerezere pikulu pene na thangwe ya nsolo wa nsiku ya lero kumbukani afeseri kuti munthu wansene ule anapangiza pire kuti ndi mtundu wacho makhaliro opanango pire pikukhalemwa ndi momwene munthu unawe nkhabe kwanisa kunama tayi ule anapangiza pire kuti sipyachi tayi nzizo nsene asakhamba kanama basi kunanzachi na ipyo tisankhuleni kupangiza pire kuti ndi momwene wathu tepa tinathunda kunama kunanzathu
1: ndi momwene dzanga mafala kuriya kakamwe avesere ife mbona programa yathu ishi ya phale na sikana tafika kumapeto siwana avesere kuti programa ishi asogolerwa na mano athu Santus Kulonga
2: na chiphezo cha UNICEF
1: mbitikhonda kudwala chiphezo cha transport municipal ya pano papera lero mukakhana ife ine mwanankazi yanu Eva Chisapa pabodzi pene na xamwalianga
2: Antonio Araújo.
1: Ife tonsene likakhala pano mbitichita programa ishi ya kuriya kakamwe mbitifunza pabodzi pene na imwe
2: kuna imwe nsene salani mwadidi
1: salani na ungumi wadidi wangisani na mabuku mkhumbatiro na pitsontsono pinaenda kuna imwe munsene mkativa makamaka aphale na sikana
2: tilekeni kunama mwambo nsene tilonge pendimo mwene
1: anamakutumbave ife taenda

0: alimpokere tawira kudari mushirongo chongano ende nomberekira takuti ti davijande nari kuyeja wari kuti fonera anozova mpokere kutungamira mu usiku zora nyama sereno mushirongo chongano ende nomberekira 8251314. Alô?
1: Alô, alô, boa noite.
0: Buzinote, Zina?
1: Zina, mogu buiana, castigo, José Manuel, mogu buiana, dono nova sofal, anuzica, maninho, duga jovem, zona da nova bura.
0: Jacanaca, baba, castigo, mativi grenhe, covira, nova sofala?
1: Não, dami granchim, jochim, os viri.
0: Te canhitizue?
1: É, vazari, vojone, alassan.
2: Inhumba, canauta inhumbo?
1: Ndalamba.
2: Nyumba ya iti?
1: Na iti kutina?
2: Nyumba nada?
1: Nada, ndalamba.
2: Chale?
1: Ndalamba.
2: Waisale o joni wa fambi. Duli?
1: Ndalamba, ndalamba. Chekula ndia, la sekundu funcha dee nada, jende kota bilo padasi.
0: Kana miti hao?
1: Ndalamba.
0: Uliwese.
2: Mafinya?
1: Mafinya ndalamba, mafinya. Anu tuka isamba, iveza na chapeji hoa ngombendi ishibika e.
0: Ah, mananga
2: mananga awafambi.
0: Awafambi wasambi.
1: Vazali wa Johnny awasambi.
0: Ah, kufamba.
2: Kufamba.
1: Ah, kufamba.
0: Zakana katananga nyumba, miti, nyumbu mwara. Zakana katakuza muno dateka imweni. Kana ndogumisira ngo dundu.
1: Imweni nga iwali, bomondera no momemo, bomondera bakuvinyana.
0: E nghara kana kana karaungo.
1: Ndaramba.
2: E telefone hacho.
1: Ndaramba.
2: Iya wewe mateka aidi shtuka.
1: Nada hii.
0: Ne dundu.
1: Aidi.
0: Zakanaka. Yo statu yo gumisira.
1: Yo gumisira inishibanzi utingo ngoshushu.
0: Izimavi.
1: Ya bo mapeze.
0: Zvakanaka tidurirenyi mbirijia
1: yokutanga ndaita vazvari vojoni avasambi ndimhaka
2: mhaka iri kumusamba
0: mananga kusamba
2: ah kusamba
0: it is tenga tazo kufamba
1: kusamba
0: ah kusamba udira kuma pamvi
1: yo spirio ndaita bomondera no mondera kuvinyana imachongo rimwe lokandika nambo ino rimwe lokandika uri ndambo tokolira kuguru kuguru
0: zvakanaka
2: yogumisira
1: mondera uvinyana
2: yogumisira
1: ndiana madura ndaita ini
2: je donga ijwali
1: ehe de
2: huku yangu inashukuno huku yangu inashukuno zvirongo muna
1: huku yangu inashukuno zvirongo muna
2: haingaiti
1: nyumba inishikina
2: ingaita na tsikuna mbia wazuna kodea nata
1: huka na mwenzi zongongi
2: nata ingaita zoe tunoda nata
1: itani zemwe ndaikwa nevo
0: imwezo ingaiti teka mwana wa mangu chungu ya kabahu anogara pamuzi wa baba haendi kubasa
1: mwana wa mangu chungu wa kabahu anogara pamuzi wa baba haendi kubasa haingaiti mafinya
0: ndarapa
2: kumata kumjaha u kumtaka kudini David
1: kumata kumjaha u ibora
2: nata ningera tinodino nata
0: zvakanaka baba kashitego tinobonga zvikuru ani maningi saranyoshone
1: zvakanaka yawe ingaiti chigono yokutangaia
2: Nat, talam.
0: Salam Yusoni. Oi, tudo hoje, 5011314. Trimushirongo Chongano, Indio Nambirikira. Tá no Mujem Porquiri. Alô?
3: Alô?
0: Zina?
3: Zina, João mandava o Zika Zina.
0: Baba João mandava Murukwapi.
3: Zika Kampala.
0: Kampala, Zakanaka. Mas tive grande moço que vira Kampala?
3: Dambi grande.
0: Te canhetizue.
3: Tinha mpaka langenda
2: chini mshuno
0: paditi. Si. Matishi mpaka langenda chini mshuno wa paditi.
3: Saa.
2: Mfala.
0: Shkunwe.
3: Mutumbira.
2: Imwenize?
3: Imwenize ni hai. Namtakele kumtore.
0: Mugiva. Mugiva.
3: Ajona.
0: Imweze?
3: Imwenize.

0: Non, mon mec, j'ai un procuré. Allô? Bon, Zina? T'es comme Zouani, t'as tes Zina? Ma mort, papa, baba, joao. Jacana, comment tu veux gagner? Mon si cohono? T'es gagné tes yeux, baba, joao. Tu n'as pas de chumba, je mapoti yakona nyamasi alipi kuna asa kusonga nijika samsambe tino pikeja mkana baba Antonio Charanga batuwe ngele mbirikira ya usiku uzuri nyamasi rino 8251314 tifone rengi tidavi chane ni mwini. Tano mwemwe mpuruki. Halo. Halo. Zina.
1: Zina Martinho.
0: Martinho, muri kwapi baba Martinho?
1: Marokani.
0: Marokani. Matibigireni kuvira Marokani baba Martinho.
1: David Kain.
0: Tekanye tizwe. Baba Martinho ngatende. Tinaona kuti yavazi kunasirira baba Martinho. Zakana kwaro panguva ino takuti titongwambe ta package mukana Antonio Charanga azikuti vengera mbirikira musiku huno.
2: Antonio Charanga kuvira mtundu wa Nova Safari zinalochipavu. Kwenga no dota limweni ndaolefamba nalefamba taona kaguma pakati pogwanja losungano bongo no waivivi. Andam bongo lia mundu uye uvunja bongo nanga nini mukona ndakatwala mundu uye wetwala fadu yenguwo. Ndawana nga mkunduwa na iwe vivi wea, kunduwa nda tukwala saku yunguwe ya nga handi. Bongo haa, kunduwa nda tukwala stafadu yunguwe ya nga handi. Andawi nini, dinotola kadera ii, nenda kodira kumbeji no. Andawana nga kodira kumbeji no. No kontari, un, dos, tres. Agora munda no kasikaro garira kadera ii, no mpeke jafadu yunguwe. Ndawana nga haa, tabo, tajiri. Togala iwe vivi wea, no bongolia. Mundu huye otola otula fadu ya keyo chanchika po. Otola kadera. Opinda kumpeji na wanda kwa siya kaderewe. Nanga haa, bongo wee, nanga na wee. Na kuwona kaderewe na kiwona. Waififi wee, wee, kuwona kadera yo kuwona. Na mundu hana kasika gaila kadera yo. Anawana chini, fadu yungui. Waififi wee, nanga haa, yu waundi nyisi. Waundi ziko mandaka garali. Puno gume pesi, notola kori yese. Yata, uyitikonda nangati. Kalikeli momento no chicho hola ndana koli ukipa, hola koli chena, hola koli safarao. Agopo sawo ngani nyisa ngofa, bongo langa, kwa hivi unufamba chini. Mano nita kunya huila, nyahu, nyahu. Unuiwana fado, unuiwana nika, langa kunyeba. Tamundo nangata, mkudishkuti henu chene, mangatubo ni mwape no ganyari. Kato dira po kadera iya, nato diwa kadera iya shwese. Kakuna nga, famzi mbola, gala tensao. Contrário, mundo. Um, dois, três. Tem bongolia, tem pra lá o mucadari. Vai vive. Tem pra ganhar três, logo pari. Pra mochila o bongo. Bongo, gogoma, gogoma, do guma dali bongo. Da gaipassi, vai vive. Ai, o kundi gaia o pundona. Da tanga gumandin. Mas was o guma venda oxiana. Ai, o nai, o kundi galira. Se bongo, que tá lá na ganha, se cujo nele, mga de gurires. Hulirashi, mundu huyo langa, dos, três. Wevivu ya papa mwishi pa bongo, bongo kusofiyo gogoma. Uda gumba da langa, ay, olipundu wala kundi galina, kananga mashko, unda ito kusa langa, ay, kundi galina, tanga guma ndini. Ay, mundu katulanga, ipa bongo waluza, wevivu nga ganyari. Ta wevivu ya, utapuwa fadu yunguvo ya. Ata isho da utati jira kudara, nga sutaka galapa muzi momo, pangire dakita ngano hii, jivenda kata aso hiu. Mamuzimo tanga garawea wanakaji tunugara na wana. Chada maningi shuku sirira sirira. Mangwana wana uu, mangwana wana uu, manenta hawa hivivi. Mangwana guma mundu uu, chicha koli wana koli ndoyo. Guma mundu uu, chicha koli wana koli mundu uu. Tawa diagamwe, ashbesi, chunu, suto gara. Ne, utuda chuno kuzoku wona kumbejie, utuda kupekeja chakona kwa shapi, unuzo shukonewa piki bongo. Leenanga hawa hivivi na inyisa piki nufampale upadoko. Anda hawa hivivi wakazo ganyapi, wakazenda kuila panyizupo mwishi la bongo. Udawa guma paka dela dali. Ugalira bongo, ugalira kwa hivivi. Raguma uspiri dali, bongo limana papa mushepa ugwela kwa hivivi. Shusha pere la pano mkande yangu, shudoku nangadea, mamuzimo, panakaji, tunogana, chada ukandika mani mkubo, ndo sirira sirira, nwe binad.
0: Mshakati, tazwa mbirikile tebele nge kwandi baba Antonio Charanga musiko zwenye masiri.
3: Ya kazarango mpango.
0: Mshakati kamari. Takwenda mbiri tei davijana nemu mporkiri, ngufoni, 82-50-11-314, mshirongwa shino shungano indu nmbirikile.

0: Hanomu mwezemburukiri. Halo.
1: Maziwa.
0: Tabiriko zakanaka. Nabirika tarundiani wea.
1: Ndi George Nyamukoma kaguruja.
0: George Nyamukoma. Mwadibi girenyi kuvira kaguruja.
1: Na vigirangu tingwe kime hanga.
0: Tekanyitizwe.
1: Panasamba mamba no zikangoti SES.
2: Je.
1: Na.
2: Mvula.
1: Nada,
2: Kumboyo.
1: Afiti, mati.
0: Panofamba ba mambo, panozika ngu kuhita yesi yesi?
1: Ya, wifamba nezo ngoti yesi
0: yesi.
2: Jechi.
1: Nada, afiti, mati.
0: Kana mundu ungafamba pana masakani?
1: Nada, azifanana.
0: Azifanana, raka naka. Munabze mweni?
1: Imweni kalia tekura ya fambi kasi batila luja.
2: Stai itai?
1: Nata, piti.
2: Telefoni?
1: Iya, piti isi basi.
0: Kana mundu ushikazi kufunungula madisha wa fambi?
1: Nata, piti. Fambi, fambi kasi batila luja.
0: Ah, ikaro, ushikazi kubatila luja ya fambi.
1: Ya fambi, o.
2: Kumboe maramba?
1: Maramba.
2: Chopera hachu mota?
1: Atitize, tu isinyama hao chunati, chukupambaoji.
2: Isinyama? Shitaitai?
1: Atipi.
0: Shakanaka, tekanyi mweni po danganyi munai.
1: Dina hapa wazimbona chubore chukumu.
2: Usika na wamai.
1: I'm going to go to the house. Nyerere.
2: Kutananga machechi mmananga nata maseswa.
1: Agula maseswa. Panapamba ka wanda maninga kasipa
2: ne. Yona machechi.
1: Nada.
2: Ah.
1: Afik mausunji mesho.
2: Ah, okay, tabo. Mausunji tabo. Jenunga jwali.
1: Dimweni yana na pia tikale chakulu asambi kasi da se arushu.
0: Mm.
1: Igezi alifambi kazi mnisa zintinya nyazuru ni.
2: Tapo.
0: Shakanaka, jenu ndaiji.
2: Kumata kwa mjaha uu. Kumutaka kudini, amuki.
1: Ngata mliro.
2: Nata, ungaita, chako nambia wakalamu.
1: Yani ngai panini.
0: Imwezo ngai, teka. Spue cham tikiti.
2: Iyo gumsira nga iyi munodura iyi maminda mangu makawanda makaka shamba ndilimwe
1: ah manje nodura
2: nga tongwe jan
1: na wendondo nomwe
2: ndizona mapevera
0: zakanaka baba George tinobonga shukuru wani maningi ngokuti fanya kumwita saranyo shona

0: Ademprokiritiri kwenda chiguma kumhiri mushino shirongwa chongano inyo nambirikira musiko zora nyamasereno 8251314 china mkuvu kuti chidavijane no vamwe venyu mushino shirongwa tano mumwe zvampurukiri alo
1: alo vavirika
0: taviri kwa zvakana kazina
1: Salomão, Jeremia.
0: Baba Salomão, Muripapi.
1: Bujira kuna kwa buzi.
0: Bujira kakura, pavila.
1: Rakura kamari, buzi hapa, nyamashanda buzi.
0: Ah, pamugano.
1: Ah.
0: Zaganaka, matubi igreni.
1: Kanyi igreni inzi hapa.
0: Tika ngitizwe.
1: Tika maria na ukanche.
0: Meno, no ulirimi.
2: Meno ulirimi.
1: Kena kamari.
2: Imwenije?
1: Imwenije mkini na mkini mkini mkini mkini mkini mkini mkini.
2: Kopo mkulu, mkulu kwa ni mkopo?
1: Zona kamare.
2: Imwenije?
1: Imwenije teka, batukura na mamangu, noruzi mbiri, noskapi mbiri.
2: Noruzi mbiri, noskapi mbiri?
1: Ah.
2: Madisho?
1: Ya, hapu watendera kamare.
2: Iwenije.
1: Iwenije ya kandisina.
2: Jendo kajwali.
1: Agitani.
2: Kumata kwa mjaha uu. Kumutaka kudini ahamuki.
1: Ringata kwanja.
2: Nata. Mwanja ringaida chua ninoda nata.
1: Ah, ringata kisini. Ringata doro.
2: Doro nata. Talamu.
1: Ringaita doro.
2: Nata. Chakuna mbia wakalamba. Sunanga kudia nata.
1: Eya. Kuna kumanikona po.
0: Imwezenga hii, teka. Mwana wa mangu chungo ya kabahwa, anogara pamuzi wa baba, haindi kubasa.
1: Mwana wa mangu chungo ya kabahwa, anogara pamuzi wa baba, haindi kubasa.
0: Ea.
1: Njaka finya.
0: Finya ndaramba. Finya takniki.
1: Njaka tebo.
0: Tebo ndarambaje.
1: Hei. Mkuya makaruma mungu maru. Njaka tebo ya nyumba.
0: Nyumba ndarambaje.
2: Yo gumsira ngai?
1: Afitani.
2: Kuhakwedu ikutamba kwaya.
1: Kudini.
2: Kuhakwedu ikutamba kwaya. Tino hati shitamba.
1: Wow, okay. Ngata kimi, ngata chingayo.
2: Nada, chingayi, chakuna mbia wazuna ngakudeha nada.
1: Ngata mgoti no mbende.
2: Nada, talampa, ngata tino hati nada nada.
1: Hei, ngata pando pili mnazugi zo kumbejiyo hangu.
0: Chakanaka baba Salomão tinabonga shukuru wa nimaninga. Sarangi mshoni.
1: Kamonga.
0: 8251314. Alô?
3: Alô?
0: Zina.
3: Zina, de Mateus.
0: Baba Mateus, muru kwapi?
3: Baba Mateus, alô para Kashibavava.
0: Matuwe girenye kufira Kashibavava?
3: Ah, tamu vigira ngano.
0: Ngano nukuti indio.
3: Teka da kira munazi muri pa gomo.
0: Mabira munazi muri pa gomo kana ndali jampere ndiri pa gomo.
3: Ya ndali jampere ndiri pa gomo.
2: Nyuchi.
3: Nyuchi.
2: Ah.
3: Daramba.
2: Maramba nyuchi.
3: Daramba nyuchi.
2: Iguhwe.
3: Guhwe ndaramba.
2: Guhwe maramba.
3: Ya ndaramba.
2: Ai, ndari jambo ni padomo. Telefoni.
3: Telefoni. Tata ndaramba.
0: Kana mbeni hayo.
3: Ndo nure ino duho koizu. Zimavi.
0: Zimavi.
2: Zimavi.
3: Mavi, mavi.
2: Notenda, imweni?
3: Umenize, tika, ferrebo.
0: Usage.
3: Itini?
2: Usage.
3: Ya, mafibira.
2: Umenize?
3: Umenize, tika, sumurasha mandi duruji.
2: Delele.
3: Ya, mafibira.
0: Imweze?
1: Imweze, alichina.
2: Jeno nga juali?
1: Nye?
2: Kumata kumjaha uu? Kumutaka kudini ya amuki?
1: Alichiku siso?
2: Kumata kumjaha uu, kumutaka kudini ya amuki?
1: Kuwaja kumutaka uu, kumutaka kumulija amuki?
2: Kumutaka kudini ya amuki?
1: Kumutaka kudini ya amuki?
2: Haa. Mutaka dalapondo basa, kumutaka basa dalapondo.
1: Muriro.
2: Nat, talamba.
1: Mavu.
2: Nat, talamba.
1: Ivuti.
2: Nat, talamba.
1: Inyumba.
2: Nat. Talamba.